0: yambaye ko côté muñal wa semaine dernière don ba ma maroc maraba haw yere wulla e ke sosali seven don o pola wa kunu yere de ke kala moko boraka kuma pola ba ma ale ay rako maroc dron men du sukasi soro u ka defet na bari farafina dede du sukasi soro ba ma akera choko choko maroc fananye jamana de farafina kon
1: arno nyala ye fam nyali soro yor ras e bi gidon ni kay kat borof ye kono
2: Haja maimuna sanawa kifo RFI manikaka ngara sona ala bina makataka sabara bise
1: kore ya rabbi ya rabbi allahumma amin namu kuma bibulu
2: kuma membulu maimuna sanawa ni anga anda bolon tara nu pla anta jamana tamun tara na farfi na bolo ka monjala ni kiyancha na akiran se jikiti ke foka foka to tode sa se na fora kwa ni jamana ta ambe tara ka tanyo sura fora kwa ambe fana fora shundi hali jamana kele masaka atume kata hali demi final la chana akere jikike fuka fuka atamata la jikike era buhene yoram nake wye jamana fulali
1: jumani
2: inafo kumi Maroc inafo kumi Senegal pito inafo kumi Senegal ale ni Egypt chana ulu jamana fulani kono uta jikike buhene fuka fuka resa
1: katame Maroc taka wa
2: katame pasi Maroc utangwa nanko masika ala kafuku Maroc ntiseka nunumbuko nyesi yerelema ika na no ninka la maroko tisa ka atoka di francera bugnya sira le mane ne kontu ndani bola ika men nga jigit nika senegal ta kera be jigit ke ka foko folo la aka bif la don bif la ni fu kana to fenga na fana nunu na bif la sara fana ke sabane kana mboti kana kera male ya ko ya kera jigit ke fana ka da mateme yoro mo kono kan hakir na fa ko sobe no re kapu jere kapu tere kono asinya ko la ita mondial la kena aka ni yoro kono aka tin ko sobe an kono be duwa ke kapu vera pati aka an kono wolo yoro la ko sobe wala fem ye maroko fana ina na maroko fana ta yoro ko man bara mun na kunun tan wala an fana be ko to non be bara ke mana kono don be bara kana toto maroko ye an be tum mira maroko kana mana ke chuko ha no kono bana buwa kono otena bugani bwa choko konena parce que bika bwa a dia un ou bien a zero ono nyogana ou bien ta tiro bila ambalo ka fo maro ho tiana ka barake nga amanya obolo de gel sele ko fara nyogana nga ko bwa se fla anifu tiana o fana kera jitira na matame de maimuna sano ko anko mo fodro anta fara fin jamana nuke o nyata nyino ta baro no te ni kontinye tra ni ko tale
1: o famya
2: parce que na fara ko jamana tambe ta ka ta ke o bebe bwa te kelen gine fla fla ka bwa te fu wasimama na nifo yefoka pake jigitia chana uye kwe kumi amani msi wa sahali
1: iniche wa klina na iniche Abdullahi Abari kwa nga folibi Korogo San Pedro Bwake kwa munu tlova nani wakati na Mamadou Kanté ambi kuma dakuru nye fula samayibolo ya nanki labla Abdullahi Seko Bari bora kafosi sa anko aletu sigile nuna yeko Senegal kase ka minge Fransi Bugo ani Egypte fana ko aletu sigile nte na yeko abada kuma Maroc bise Francira ya le fana tu yo jati bole kawa
0: awo aya ko to mun namba don ko Senegal ta o kera du suka sibade kada kan Daniel Chaman de be Senegal ka o bona coupe d'Afrique la ke champion e ye abemba lira tumba ko du tara coupe du monde na be ko nyuma de ira kada kan sebe o tumba ira ira ko da be favori wala ni njojo ina bari ala ban kera du suka sibade ina fo du guto munu ya lon wi tumbe farafina do euro farafin na kera Egypte na kera Maroc na kera RD Congo yere mrotum hakina balako farafina kulu do be seyere fo demi-final la do xeyale to ko demi-final do were were tumba fola ko nimbe seke te sa nyumanye wala sa farafina ton e ke ta signa folo po final la wol makata yere bara la bankera gusu kaside o bayira de dron ko fosisan robe mu anyanna ka ke coupe du monde na fosisan ta ke la bawma na fora ko coupe du monde be ke sanani fosanani de robe nyuman de nyanna ke ka akola marabaxaw ufante wa fanan tonon tan na ufante o robe orete do nakola ba munyana ke do akola ani musakani wari munyana ke do akola anta ke la kola fona fora ko nantara ko kubdi monna souvent geleya do be do akwa ani senegalie ani te kala mo ko seven
1: ko
0: waluma dumuni ko waluma yere si yoro ni we
1: e fra ke la ko ko Côte d'Ivoire nantala fra ke la ko ay at wajibi ara kata na to la doctoro yi
0: awo mai wo ko be bayira de ko anya ne ke robe munke position ma ke wa nan tore ni ko kele ina abe san ambe meke to elimination na size
1: am tabla sarare ke ka shoko fa yara ini che mamadou kante farikolo yana ga kuna fali dila ka bo senegal yanga wele jabia jarani
0: ini che mai
1: tambe auka bibabu fulana na teliara ambi kuma di la mebara fla nyorona ma au signa faso don tola ton tournant la page ka dantre li sebera ka bola gini dago ya tuno li uka ambi kuma di karim sangare ma ka bo san pedro Côte d'Ivoire jamanana
3: nafra ko ka ika mo gomna ke ka la tunuti amina kuma do abeiro mi o mado dimaya tikido do musudo do fana dindo ikado kagale mo kan ka miri nyana ma ya bela jinina ale ni ka mo na fagala jikono ibe mo taka do jikono ka nyine fo iba afuri soro ni mo tunu na iba nyine di fo abeyi ka don we asalaya no kera we ambe alata dani ambe ta dani me mo do ke mo na tron ka tunu akene ma bana ma na fo ima na ka tunu ti a maisa no ngagale de ambe sabala ambe mbwala alamadinya te sonima alaire ma sonima ni mwoko madie ni fansirela bese ka gwe abita euro dola wale ma ibise ka mina ka abla kasula wale ma antume mina foloka anke join obetu meke meka mwoko mina te ka la tunu jie fana ton li kanga ka puma mina olu te puma ula suno nunu kwa nide ukujugu bayi
1: ambi kumadi isofo dialo masisa
4: mafo ni double bankwe la gina mi mbora ka 28 kasara kiriko kunche sansan o halibi ba kura folo kaje wala gine kilin kon halibi mako baraka mina ka tunu ko kiruti fenge amoko dabala banko sebe ko sebe farafina jamono ka sarya kula bon na masaka to mi famu lagine min siraka 28 kasara to kiriko nyina bo wala gine kilin kono halibi mako baraka mina ka tunuti chana amoko dabala ban anko na masaka foyo famala wa amasaka nya fosura la
1: Olevi dansiki bika kenera sara dumjani malansonko tube nage karafira oyen blasraka bika kenesigini awye anini sondiale ni nokumbe latemeni awye kuma babolo jamkan keneka ambe nyoron soro ntenedo amina tarafe alibi alni farafina simora nyogodona nyogodon bika tanye kap de finalu bika tanye ambe nyoron soro ntenedo kenewere kan coupe du monde babu were kan ni alaka genye yanoche awbe sera sigi kan lame anga bololo kuma yoro kan walma anga bololo sans fait ma Tommy RFI Tommy FR aye janto au yerera kambe.

0: 맨날 푸르세 울루가 제가 대비 무배모 갑다 시라 기능이리 아예 가는 날이 되면 나 전에 대시라 시 나 서로 해민 바코나 이래 자리도 이래 시실레리가 코노 맨날 오비도 아멘 다니 비 로카션 다파나 아비럼 플라스틱이 조인 에비 로카 로카션이라 아야 맨타 군데 체나 코노 아예 노데 캐라 맨날 아미 서로가 아동 나 폴로 하체 조리 체나 모 조리 de kumiyoro la cheni minkera plasi joli chena menna ami soroko o daron kwa bede bise ka kye ko barao ke nyongon fe mwa kilen se ka kye
1: lomina bamako suku bika geni bo jila so loko fe ba kere fe geni fona kera amiru kusube eye jawkela yeye yala cheni baraka buyena wa fona na
2: cheni baraka buyena anga tasma sakaba wami safer pompi ambo ufo amu klaka vrena komersa gere fo mi mbora chema ka deme ke fina cheni gere kumina buyen piske gwata dama dama no puisque lo fait donda lo comme on ne ko kasra od land land kasra ko so ko fe gamer be ka so ko fe no ka sa comme du fana ko ko no ka gota od land land ka kete ka kanani bon kasra nana warra kanani chini ni
1: ake bi tara jol ni ona jati mena do ba akilla wa ka fo
2: bon no ko jatuma nan se ka jatuma be ka ta puisque chini ni kera ni bon abuke comme gota ni ne gota ni ngena ni mo chire era ka gota le ya be a chini ni bona ko ju wala parce que meya ye bon mona ni de sisira akam na fana mona ni de ba ku ba kono ni kalan ke mona ni gisin kalan ke gisin abo le fere wala donc kona le abe ibalo ko gisin ne fanga ibalo ko ane tasana kono na
1: akateli
2: ku ju wala katili ku ju donc par ni kera kene batima ni reference ni ro ku bora kene ku ju wala we mona ni ye ka boka ni waye bon ni ti na evalier ce 2 millions wala war
1: ka kon nunu ne medine kona kri sankar yare wagadu rodu ko wagadu alsa sukuni kura ida jenna awshe nani bo mun kamande sugen ka tirka ke mande jamana ko nakre gan yalla anga tasma kasara ko domba ka colonel mamadou fofana la main salif sagano ka kuma kan ngala man namne sege o masisa
3: la recrudescence de ces incendies
4: lo fe ujeni ni chali sababu chama mse ko onyefo mo ka ka famuya ka foko la kana ferete anka sugu kono yoro chama iba suru sugu kro de dom jago kelaw yire fere obro da wala saka sugu ni la kuraya kaminan kro do ala ka farao kan femu no be fere anka sugu ni kono ni tasma donala o fana msiga ke tasma fanga be bunya ka tafe misali e fini sugu do be na wewu fere sugu kuno o krefe sugu dobe na tobili beke akono ulu bele jile ne kama ninko lakana ferete anka sugu kuno mbefe kafu ni tasuma dona oyore inkile ina akacha ite tasuma faka fenye sugu ninkono wafana sugu kono na ukadigu alitaka segi ire manoko mwoka anka don kutasuma doni sugu la asababu jonjo mesoro kuransira defe akacha ibaye konteri kile ndoro ndebe wa ukonteri kile ndebe kurandi bitikita wali matani duru nyogoma akumflana wa yampulu munumbe sugu kono ukajini ni kateli wanu jini nafana ubechi oyore inkile ina tasuma be wara katafe odun kasara kabon jango na kera fina umbe fere buti
3: tout dans les magasins qui vendent des tissus
1: bakaden yare bibi na aka langini juma yesi sa abi mun langina maraba o fe de majuma langina maraba o fe
5: soare mo otro ni na ni me sebi de mena so de masirani o dati ma bo mine
1: nga ka ni mo maraba o la suku fe ko not maro akli bara jokelo re bi bolma fara ke ganyo demen
5: yesi mana ko tenda ma bo fe ni so se suku rani o dama bo fe
1: nga
5: se mana kura ni na no dama de mena bo mine
1: amidu kusube yala jokelo ni nyonke ni kasara ni kera akati tokoli mamaraba o debi au deme wa wala ma awe fona bi bolo fara nyonka ganyo deme
2: kana foko mo wa fara nyonka ka mo deme bon ama ye folo me o evolution kono ke sam de commerce ni ya commerce de ni be ka subaye o lu kono mo bla kana fle o evolution ka fle bon me ka foko mo ya foko mo bla sala an kono mo ye folo me an kono wole la ana famo ya na otuitu ha fema na ke chuko chuko ne kana ne chena kono kera ka bani ati fana bi deme le fe no se ko deme chuko ka o bolo don chuko na ko deme ambe o deme daro fe me mo ta foko bi deme daro parce que ka sa fa na mo chuko na o bo bo o ka fa na ka an yere korsi parce que en fait ni ko ma sa fa na yi fa na yere korsi an na sibi chuko ra
1: gati ka o sa ti kala yere an ye tene ke ta soro ale fere ke la ye tuba sugu la tuba sugu senegal jamana ko no tasma men na ra juin kalo temene na amba la meme segema
6: chuko ko na ina o be fura o en sale to ko mi ka duwe a amai kwa yaya epi fene sugu a korone fene do mo ka nga sira bla puruke anka mo ka tala di kasara la meni kasara na do na puruke sa per po jo bise kasara soro
1: kasara en kran salo albi mo ke wali mafale
6: ah o ke wali mafale ne bise ka ju o ku ye mo la wili ke mo ku ni pousse mais ça non o tara betlara ga sikitu na alte mesra ti kono nai nai u se ke na ka nu ka tabalu nu ka so bes ka no la tukuni
1: ande ka bakane ni are soro amidu kusube ibora ka muso in lame mumba ke tasma be ka sugu ta sa unata be mo ke walti fali
2: effectivement bar musse mi foni e joba fe abi yoro be avance hala bugu jira fa su kono ni on lobe ani autorité yere amo fara non kan ambe